Isaura nao msafidi ni unzepeo sini fita lafta Sofia. Kasana yon kiuri unama na zefan fandi mtuera na naneta na teto atan maraina zisikeni ya lenkua. Takisandaini manu mfiarana zao. Isaura nao nera yombuni awa.